0: for me year obe wu akwala no na cerebral palsy ena dia mprem bebre e tide ba no e ye infection ena mprem bebre e tide cerebral palsy ni ba ana se poor development of the child's brain said their medical can adrenal air forming abia na form ye abia eduro bi oba tan ni ko no mo ye ana se duani bi okodi ya enye ma na se bia ativi ade bi oye ye a e ma e ho ko touch makaka enu nsu timid ba ana se bia adrenal form ye wie no na ebia na eko bleedi ebia moja kakra eko new fi ho a enu nsu betimi ama wo wa oba no betimi nya cerebral palsy ana se placenta no awechi ade na ye wuri akwala ne ba ye yi placenta awechi ade no ebia na enu nsu eko ehun ko touch makakra ebia na moja na edie fru sani fi akwala ne ho ko placenta ne mu ebia na nkoyie ebia na eko ye short ana eko ye bibia enu nsu be betimi ama oba ne nya cerebral palsy ana se ebia oba time bi wa ne de ne genetic se ebia se bi we busueni mu enti no obe wo na ebia ma won so oba ne nyi bi ana se ebia oba time ne enyem no oyare onya severe maternal illness ebia oyare ko condition bi mu a na eye din e wo san ko wu e na nyame adon wentimi enwu a eba ma oba tan no wu a ne ba no betimi anya cerebral palsy ni bi ana se bi onyem no ko bi onya accident bi ana se okọ yawe bi mu a de fe no trauma okọ ade bi mu ebi a affect na e betimi affect akola na o sheye fun mu ni nso enti e be wu akola no na no so wo condition e fe ni cerebral palsy bi enti ye toaso no de toaso mienu no ye se ukọ wo no awo mu no wanye mewie dia medi kan kan ne ye en wonye mu na akwala ni sheye fun mu no de e betimi akoso ama akwala wo be wu ni bewie ne wenya cerebral palsy we de wanye 9 months na so ukọ akọ wo enti awo ni no time aso se se wo no e bia na oxygen inframa esa akwala ni nya no e bia na we nya ni yie enti nkwala no so inframa na omu nya ne no na ko adwen ni mu e bia na oba no wendu ayarisabia ntema na se bibi na akwala no oxygen inframa na ohome no anye yie ano anye de na se anko yie ama akwala na yes, lack of oxygen flow. A bit me a mawbe wono. Now banning as our cerebral palsy be. And now say be a moja ne dear fusani. If we placenta nimu equa wono soon. A be a do baby no. Na yet ding. Ewa wo ni mono. Inti moja ni so inti me and dear fusani said yes.
1: Jim FM.
0: A bit me a makolano. Enya cerebral palsy nibu. And at the atosu beam, yes, say, prematurity. O time in soon ye na wawo ebia esanka wo 9 months na wakwa kwa wo 6 months 7 months 8 months mpien bebre no mkwalane ye wo msa time no ebi mu enyo munia no munya cerebral palsy prematurity mkwalane bebre ye fefefe but ebia a wo muna ebia problem biaba with odien anase wan wo 9 months ni because of ebia infection na midi kanka inasa anase yari ebia ebo wo bata ino inti na affect ya kwalane oshi yifunu inti uwo ni yebe wo no no akola no betime nya cerebral palsy ni bi anesa nto e bia wo no na ni weight no ni mudro no e wo form ni mudro no te say akola ni mudro na wawo ne birth weight ni wo form a e betime ma akola ni nya cerebral palsy ni bi anesa de eto so biom so ye e bia wo kọ wo no complications enyema bebre a e ba ho wawo ni mu e bia oba tan no nimfie ana soso ana bibinti wentumi anchim ana ebi ana bibinti enema bebre koso ye ntimi mpa ade ba akope nkasa akola ne cerebral palsy enema bebre koso enye sanso ebi akola ne ye wo no to hono ma na oyare severe newborn problem obehia se ebi a ese ye de ne ko hospital ese ye de ne to incubator mu ese ye ne se akola no se ye wo no to ho ana oyare pa enu so betimi ama akola no enya cerebral palsy ni bi ye to aso

fato so ne ago go Tame mi bi line shina ma na so wa friend na so wet me bro am pa cho bana me ka adom ni o no wa jime so nshire ni o se kutu

Basa. We are politician. Na udi jume bi na ye bo hon jo mwa. Hunu se wawa he te tada. Yes, sir. Udi jume ni. Ba godu no Nigeria for me on tia se se. Enye sa mi jemfine ton boka. Or the command Bank of Ghana.